0: wonten dawuh nggih. Lah ing ngaten cetha perambang kang kula tampi bawa Durna badhe nandhang kesisahan kula nampi perlambi lumantar merganing pasemenan.
1: Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngestina
0: mangkepyake para sata Kurawa. Kon bilani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekan